kwada kwada bi ade chi ya wada ya wada bi ade chi ifiada 2 a.m. to 4 a.m. Tini ni mpai ba imo di mpai bo jume die yi. Yen assignment aye very very simple. Bra ye sori eru adie shire eru adie tuntun eru adie ma eru adie din so. Aka ni mani ye achire. Adana si. Na ya fana semu a wan kwati anye bibiara o ye ye. Asemu odi bo wi ase. Asemu a wan maso esini ni din. Asemu a eye honhom ani enkwa no. Kenya ye ho apija ye ngidie ahye ye ho kran. Ejina so edimpa ya no mpa ye. Ejare mpa ye. Asram pa ibo. Ashem paibo anantim paibom fisotini ni paibo emoteno eye no ma bebre isani sano bone fo apo e wotri wotri nkonua sa homoni nyuma saibai fo nyuma mani papo ni fo susuye eye kwa e mania wo ba nkwam E mani eni da suo nienu, enkwa eni eni da suo eba ho. O tini ni mpa iba imu oteni, e yenu oma bibri. Ona Sempa FM 94.7.

funo asisha a hotel funo asuma se enka emra mesia yan enka yebe tomu na ene wo yesu di mo ewadi di anim se ocha ewadi di anim se ocha na oboni funo na nshisha ye bia ewadi shiase e fi ya